0: Amen.
1: Amen.
0: Jesus is alive. You know what? That's true. Nga si Jesus Christ, ano, buhi.
1: Yeah.
0: Ug na siya karon dito sa langit, no?
1: Amen.
0: He is preparing a place for those who repent and believe diha kay Jesus Christ. And what a great blessing nga ang ato ang Ginoo, no, buhi. Dili parehas sa mga Ginoo sa uban,
1: yeah,
0: nga nadiri sa kalibutan, no? They cannot talk

0: And dili po sila makakita, no? Dili kadungog, no? They were just kumbaga murara sila og kaning bato, no? Nga dili mo istorya, dili mo kadungog, di makakita. And we're thankful that our God is alive, no? Able to hear, not just that, but to talk, no? Pinagi siya ang pulong, and he can see wherever we are, no? Man. And what that's a great blessing nga ang ato ang Ginoo buhi jud, dili yeah. patay. So yeah, at this time we will greet our people nga naminaw karon gabi una, naing gabi sa ato ang mga higala diri sa Davao, not just here in Davao, Mindanao, well, Cebu or Visayas, and also sa Luzon, not just here in the Philippines, but we do have listeners all over the world, and they can access sa tuang Facebook, sa tuang FM, no? Kung dili sila maka-access through FM and Facebook, they can access sa tuang Anchor app, and they can easily use it and hear atuang mga programa diri sa Anchor Radio. Alright, may gabi first sa tuang unang watcher diri sa tuang live stream, no? Papa ni Pastor William, Sir Felix, and Otan Senior. He is watching right now. And we do have si Carmela Pueblas. She's watching right now. Diri sa Dumoy, Turil. Mayong gabi diha. Carmela, we do have Pastor Robert Santiago, no? Mayong gabi, Brother Chris and Pastor William, listening from Iligan City, no? From Pastor Robert Santiago. Is kanya pangalan sa kanya, Pastor?
1: Maria Cristina
0: Bible Baptist Church diha sa Iligan. Salamat kay Pastor Robert for always watching and listening sa tuang programa diri sa Anchor Radio. Salamat po. I think ang imuha pong uban mga kauban naminaw o nagtanaw karon nga gabi una. We do have Pastor Loloy Magna, yun siya diri, kumbati ko'y kay kusgan pa ka para sa Ginoo. Amen. Salamat, Pastor, for watching karon nga gabi una. We do have Ma'am Virgie Alvarado, maying gabi. Si Pastor William Ram, Pastor po. God bless. Thank you for watching, Ma'am Virgie. And we do have Brother John. Kani, Pastor Ronan, yun siya. Brother John Pugoy, magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. No? We do have listeners that are kaning mga Tagalog. Magandang gabi po sa inyong lahat. At kami po'y nagagalak na kayo po ay nakikinig ngayong gabi sa aming programa dito sa Anchor Radio. Alright, dito lang taman. Okay, nasunggo na ta. Alright, we do have Ma'am Annie. Annie Mayor is also watching with us tonight. Salamat kayo. And sa ito ang mga higala, no, that are listening tonight sa tuang Anchor app, make sure to log in so that ma-recognize namo mo diri sa tuang station, so that maila-ila po namo mo while you are listening sa tuang programa. Alright, so dili ta magdugay. Let's focus sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo labi na. We do encourage everyone, kung nagtanaw ka karon sa Facebook, no, please do share so that ato ang mga friends makita, makatanaw, makapaminaw, especially sa pulong sa Ginoo. Labi na sa simpleng pamaagis kaluwasan. Alright, akong ihatag ang time kay Pastor William.
1: Amen. Salamat kayo, Brother Chris. O salamat po kayo sa itong mga listeners. Amen. You know, this evening, may gabi po diyan sa akong asawa nga naminaw sa Mandog.
0: Amen.
1: Together with Liara, Liam, Lillian, and Lindsay.
0: The four days.
1: The four days. Let's open our Bible and let's read in the book of Ephesians chapter 1, verse 1.
0: Okay.
1: Ephesians 1:1. Palugos magbasa, Brother Chris. Ephesians 1:1.
0: Okay, muna akong challenge ron. Okay, the Bible says in the Ephesians, in the book of Ephesians chapter 1, verse number 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus.
1: Ephesians 5:3, Brother Chris. Ephesians
0: chapter 5,
1: verse 3.
0: Pwede po mo magpaklik sa inyo ang mga Bible, Ephesians chapter 5, verse number
1: 3.
0: Giingon diri, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you, as becometh saints.
1: Revelation 13:7.
0: Okay,
1: Revelation 13:7, Brother Chris, palugos magbasa. Okay. Revelation 13:7.
0: Tigingon diri ispulong sa Ginoo, and I was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and power was given him over all kindred and tongues and nations. May God bless the reading of His word.
1: Amen. Let's pray. Lord, thank you, Lord, for this time. Thank you for the word that you've given us. Thank
0: yes,
1: you,
0: Lord.
1: For the Bible. Lord, we love you, O God. Help us, Lord, to learn something from your word this evening, especially the gospel. It must be proclaimed.
0: Yes, Lord.
1: Lord, we love you. We thank you. We praise you. In Jesus' name, we ask and we pray. Amen.
0: Amen.
1: Okay, diri tanong sa gibasa ni Brother Chris karon kung basahon na to balik Ephesians 1:1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. The title of the message this more evening is about saints alive.
0: Man.
1: Or pangutan na po ni siya, no, how to be a saint. Usually, ang mga tao mong good brother Chris, mag-una-una sila nga, ang to be a saint is na kay buhaton nga sakripisyo para sa Ginoo ba? And then, so that you will become a saint. And then, ang mga saint, brother Chris, usually sa tradition, ginaano siya, brother Chris, ginaampo siya sa mga tao.
0: Yeah.
1: No? Ang mga santos. Pero kinsa gidi ang mga santos? Kinsa ang mga santos? Or unsaon po na mahimong santos.
0: Yeah, yeah.
1: Di ba?
0: Okay.
1: Pwede man ta mahimong santos.
0: Yes.
1: Di ba? Kaya usually, ang pangunauna sa mga tao ba kay, kung mahimong ang santos, iampo ka. Di ba? I-worship ka, simbahon ka. Kay santos na good ka.
0: Lagi.
1: Pero kanin mga taong gihimo sa mga taong santos, ilang giampo, ilang gisimba. Kung buhi siguro itong mga tao, diligid sila magdiman nga sila simbaon ng
0: yes.
1: Puhon. Nakuha.
0: Amen.
1: So here, saints alive. So tawa, verse number 1, chapter 1, verse 1 in Ephesians. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints
0: man.
1: Which are at Ephesus. Meaning, katong mga tao daw nga nasa Ephesus, giingon niya Apostle Paul, they are saints.
0: Yes.
1: Kay to the saints. Good ang giingon niya. To the saints which are at Ephesus and to the faithful
0: faith in Christ.
1: To the faithful in Christ Jesus.
0: Amen.
1: So, saints sila which are at Ephesus and to the faithful in Christ Jesus.
0: Amen.
1: So now, karon ba, mag-wonder tayo usually nung no, dili tayo pwede magamit anang pangalan nga, kanang word nga saint. Pero auban mga tao no, sa tradisyon, lahi rabi ay lang himuon nga saint. Kaya masi mga tao gani nga mga drug addict, himuon na nilang saint. No?
0: Yeah.
1: Ito, naiuban mga karon sa 2 generation karon. Now din na mga kasi mga drug addict, mga drug lord, mga drug pusher niya. Na sila gusto ikon ba niya, ila bitong iconic sa balaod niya. Masig ka ng mga tao nga mga nanahimon lang santos. Ampun. Which yeah. is mga kaisunan. No, there are sa tradition palandaan mga saints that are not saints.
0: Amen.
1: Nga nung unsa pasabot na pa so saints ka dili saints. Siyempre, to be a saint, or unsaon day, or how to be a saint.
0: Yeah.
1: So, giingon din ni Apostle Paul, Ephesians 1:1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God to the saints.
0: Yes.
1: To the saints, ha? Sa church at Ephesus.
0: Man.
1: So, basahon na ito ning word, kaning phrase nga to the saints, mga kaigsunan, mamanggun ni. Kita nga mga tao, ang mga tao nga na ay relasyon kang Jesus Christ nga ilang perso buto nga maluluwas, we are called saints.
0: Amen. Amen.
1: Di ba? Usually, dili sila kasabot na Brother Chris ba? Anong matawag mo kung santos? Well, ang santos is, dili ang saint, nga giingon sa Bible, is group of people nga nagdawat kang Jesus as their Lord and personal Savior.
0: Amen.
1: Munang saint nga giingon sa Bible.
0: Amen.
1: Di ba? Dili lang si Peter ang saint. Yes. Dili lang si John ang saint. Mm. Dili lang si Paul ang saint. Yes. Or si Thomas ang saint. Mm. Or the disciples of Jesus Christ. Dili lang sila ang saint.
0: Mm.
1: But ang mga saint, mga kaigsunan, gingon sa Bible, is those people na nag-receive kang Jesus as their Lord and personal Savior.
0: Amen.
1: Nga naman na, gingon ganun na po sa Paul ang writing. No? Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints,
0: yes,
1: to the saints which are at Ephesus, to the saints which are at Ephesus. So meaning, ang katong mga naa sa church at Ephesus, they were called, kitawag sila ni Apostle Paul og saints.
0: Mm.
1: Why? Because these people, nga gi-address ni Apostle Paul sa iyang letter to the church at Ephesus, is letter for those people nga nakadawat kang Jesus Christ as a Lord and personal Savior.
0: Amen.
1: Dari mong mga kaisunan, no? Kita mong ng mga tao dari. Usually, kita ba magbuot-buot, no? Because of the ignorance of the Word of God, Brother Chris. Ignorance of the Bible. Tungod sa pagka-ignorante sa Bible, that's why mali ang ato ang pagsabot sa word nga saint.
0: Mm.
1: No? Kaya nga naman, tungod sa pagka-ignorante sa Bible.
0: Amen.
1: No? Usually, gibuat, gi-address lang na nga word. Kaya para doon na sa mga high official nga nagkatrabaho sa simbahan. No! Para lang daw ng saint. Para lang daw na sa mga tao nga nag-sacrifice para sa Ginoo.
0: Mm.
1: Ang saint, kaya para lang na sa mga tao nga nag-labor for the Lord or naging martyr for the Lord or katong mga tao nga naitaas nga posisyon sa simbahan. No! Man. How to be a saint.
0: Amen.
1: Mga kaisunan, dire, that's why gi-address si Apostle Paul ang iyang letter to the Church of Ephesus nga iyang gitawag ng mga saint kay giingon sa Bible and to the faithful in, asa sila faithful, Brother Chris? In Christ
0: Jesus.
1: Grace be to you, nawa, ang word grace be to you, and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ.
0: Man.
1: Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. So here, makita na ito din mga kaigsunan, that ang saint is those people na number one, nag-realize or nag-una-una nga sila kita makasasala.
0: Yeah.
1: Amen? Kita tanan mga kaigsunan, kita tanan mga makasasala.
0: Amen.
1: Ang ako, kita ako, na ay makasasala ako, pariyat na. Walay gipalabi ang Ginoo kay giingon sa Bible, Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous,
0: no not one.
1: No, not one. Romans 3:23, for all
0: have sinned
1: and
0: come short of the glory of
1: the
0: God.
1: Glory of God. So now the Bible mentioned that kita tanan makasasala.
0: Amen.
1: No, so dili. Makayong kita nga dili tapos itawagong santos kaya makasasala ang tanan.
0: Correct.
1: Pero kanang gitawag po sa mga tao nga santos, makasasala man po na, pareha man na to.
0: Yeah.
1: Di ba? So, kita tanan, makasasala.
0: Amen.
1: Tungod sa itong mga sala, hinukmanta, ang bayad sa itong sala, mao ang kamatayon.
0: Amen.
1: Ang kamatayon nga giingon sa bayad sa sala, nga nasa Romans chapter 6, verse 23. Ang giingon sa Bible, Romans 6:23, is that
0: For the wages of sin
1: is death. So kanang death di ang kaigsunan is dili wala na siya nagisgot sa physical death.
0: Mm.
1: Kanang death niya is nagisgot po na siya sa spiritual death.
0: Amen.
1: Sa mga tao nga wala nagdawat kang Jesus Christ, they will be perish.
0: Yeah.
1: Yung ano man, sa John chapter 3 verse 36. Palagi ko magbasa pa ni Christ. John 3:36. Checking on sa Bible sa John 3:36. Kung masawa na ito sa Bible, tanawa.
0: He that believeth in the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him.
1: Di ba, giyon sa Bible, for the wages of sin is
0: death.
1: Kamatayon. Pero pag-abot sa John 3:36, ang giisgot diri is life.
0: Yes.
1: Di ba? So, ang giisgot sa John 3:16 is how to have life.
0: Mm.
1: Ang giingon sa Romans 6:23 is the punishment of sin, which is death.
0: Death.
1: So, kanang death nga giminyon sa Bible is death kana siya nga bayad sa sala, which is in hell, impierno.
0: Amen.
1: So, kung saan man nato nga when we die, dili ta matug impierno. Dili literally nga mamatay ka sa impierno, but you will suffer in hell for the rest of your life.
0: Correct.
1: Ang imo palang, ang kana parang state nga na-separate ka sa Ginoo for the rest of your life is death.
0: Amen.
1: Ang definition, ang giingon, ang gigamit na word, death. Because you will be separated sa Ginoo for the rest of your life. Hell is a place nga wa na gyuy lugar nga makatakas ka. Hell is for eternity also. Amen. So that's why gingon sa Bible. So kung mamatay ta, unya wala tay pagdawat kan Jesus Christ, ang gingon sa Bible, you will never ever di gid ka makatagamtam og everlasting life.
0: That's right.
1: Yan naman, gingon sa gibasa ni Brother Chris, he that believeth on the Son hath everlasting life.
0: Amen.
1: So gingon gid sa Bible, gi-emphasize gid ang word nga everlasting life. Wala lang ang ingon ang Bible nga he that believeth on the Son hath life. Kun dili ang ingon ang Bible, he that believeth on the Son hath everlasting life. Everlasting.
0: Amen.
1: Kung asa man na siya nga everlasting life in heaven.
0: Yes.
1: So, nagingon sa Bible, punishment of sin is death. Nagisgot sa kamatayon, separation, eternal separation sa Ginoo. Pero ang giingon po sa Bible, ang mutuod sa Son is naapoy eternal nga kinabuhi uban ang Ginoo.
0: Amen.
1: Kaya ang sumpay sa verse, he that believeth not the Son shall not see life.
0: Yes.
1: So mga tao nga dili daw mutuo kang Jesus Christ, nga si Jesus lang ang dalang padulong sa langit. So meaning, kung karon ka, tao ka karon, namino ka karon na gabi, kung naguna-una ka, nga imong religion, mao imo kapadalas imo sa langit, you know what? You are going to hell for, sa imo ang kinabuhi.
0: Yeah.
1: The rest of your life. Amen. Man, gingon man sa Bible, and he that believeth not the Son shall not see life.
0: Yes.
1: Di siya makita og kinabuhi. Unsa maya matubang ang punishment sa sin nga death.
0: Man. Diba?
1: Which is in hell. But the wrath of God, ang kasuko sa Ginoo, grabe no? Ingon ana gyud ang Ginoo sa mga tao nga mag-reject kang Jesus Christ. Ang kasuko, ang kaligot-gut sa Ginoo, maanaa diya kanimo.
0: Amen.
1: Siyempre, sige magkita mag-ingon no, nga, ang kalinaw, manaa kanako, ang panalangin, manaa kanako. Pero sa tao nga mag-reject kang Jesus Christ, ang giingon sa Bible is ang kaligot-gut or ang kasoko, kapungot sa Ginoo, manaa sa tao mag-reject kang Jesus Christ.
0: Amen.
1: Mga kaigsunan, kita nga mga tao, mga kaigsunan, diri sa kalibutan, no, ang usa ka problema gyud sa mga katawan is ignorante sa Biblia.
0: Yeah.
1: Muna nga, magunauna sila ba nga, kani nga tao, santos ni, adin ni ampuon, niya magunahuna, anak nga tao, nga tao nga binuat, parehara na to, makasusala. Mga kaigsunan, kita nga tao, atubangan sa Ginoo, yes, we are all sinners.
0: Amen.
1: Pero sa atong pagkamakasasala, nagingon ng Bible, mao ganin naghatag ang Ginoo og bayad sa atong sala. Kay kung walay, kung walay bayad sa sala sa tao, di kita makaadto kaniya.
0: Amen.
1: Nya, salamat ta, nga ang gingon sa Bible, ang bayad sa sala is kamatayon. Salamat ta, nga dili na ta kinahanglan mo bayad para sa atong mga sala.
0: Kaya yeah.
1: Bayad na, gibayaran na na siya sa Ginoo nga atong gituuhan nga mao si Kristo. So kanindot ano nga, nagbayad sa atong sala is mao ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa kalibutan. That's why gingon sa Bible, he that believeth on the Son hath everlasting life.
0: Amen.
1: And he that believeth not the Son shall not see life,
0: yes,
1: but the wrath. So kung gusto ka nga ang kaligot-got, kapungot, kalagot, manaa kanimo sa Ginoo, i-reject si Jesus Christ.
0: Yeah.
1: Munang ang tao muadto sa impyerno sa panahon nga dili mutuo ang tao kang Jesus Christ. Kaya naman, ang gingon sa Bible, ang kaligot-got or ang kasuko, ang kapungot sa Ginoo, naa sa tao nga dili mutuo kang Christ.
0: Amen.
1: Naamo na sa Bible.
0: Yes.
1: So that's why, sa Luke chapter 16, ang storya diya, doon kabuok, ang isa ka tao nga nag-reject ang Jesus Christ, pag-abri niya siya ang mga mata, gikan sa iyang pagkapatay, giabrihan niya balik yung mga, siyempre, dili na to siya, wala siya nag-abri siya mata, nga physical eh, pero naana siya siyang kalag. Pag-abri niya siyang mata, ang iyang kalag, siya, iyang kinabuhi, nga wala katapusan, naa siya sa impyerno. Gidescribe pag yun niya, I am tormented in this flame.
0: Amen.
1: Ginadilaab ko, ginasunog ko, ginakalayo ko, dilaab, grabe nga dilaab, sulod sa dili lang sa gawas but also sulod siyang lawas, kana nga suffering ang matagamtaman sa isa ka tao nga mo reject kang Christ.
0: Man.
1: So that's why no, ang giingon sa Bible how to be a saint, unsaon nga mahimo nga saint is for us mga kaigsunan to receive Christ,
0: yes,
1: as our Lord and personal Savior.
0: Amen.
1: That's how we become saint.
0: Yes.
1: No? Kaya ba, mga tao, mali, gito na yung petition sa word na saint. No? So here, giingon sa Bible, una sa tanan, ilo na to kita makasasala. Mm. Ikaduwa, ang bayad sala, kamatayon. Ikatulo, inala na to dapat mailan nga si Kristo lang ang namatay sa cross, bayad ug alang sa atong mga sala.
0: Amen.
1: Kinsa man ta mga kakigsunan nga gisakripisyuhan sa Ginoo,
0: mm,
1: na siya gyud mismo ninaog diri sa kalibutan.
0: Yeah.
1: Siya lang ang nagbayad sa itong mga sala. Usually, ang mga tao, dagan kay version, dagan, mm, kay, dagan kay ways, dagan kay teaching,
0: mm,
1: about kang Jesus Christ.
0: Amen.
1: Pero the most important teaching may tungod kang Christ or sa pinakaimportante nga giban ni Jesus Christ sa kalibutan is when He died for us.
0: Amen.
1: Natao siya sa kalibutan,
0: mm,
1: to die.
0: Amen.
1: Kaya kung riches pa lang ang dalan padulong sa langit, unta ang gidala sa Ginoo gikan sa langit pagkatao niya bulawan,
0: mm,
1: para hatagan og bulawan ang mga katawan kaya para malangit. Pero mga kaisunan, sayod ang Ginoo mga kaisunan nga kita tanan natay limitasyon.
0: Correct.
1: Unya ang mga tao mga kaisunan naagi position diri sa kalibutan.
0: Amen.
1: Muna nga salamat ha, nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon og ang dalan padulong sa langit dili pamaagi or dili tungod kay dagan kag kwarta sa bangko, wala, mm, may mali ano kung dagan kag kwarta sa bangko bulahan ka maayo na,
0: mm,
1: no, kung naa kay dagan kwarta sa bangko wa gyud mali. Pero mga kaigsoonan, dili ang imong kwarta mo ay makapadala sa imo sa langit.
0: Amen.
1: No, ang makapadala sa tuwa sa langit kay maulang gyud si Hesus Kristo.
0: Amen.
1: Mugin ang ganyan sa Bible, no? What shall it profit a man,
0: mm,
1: if he shall gain the whole world, mm, and lose his own soul?
0: Correct.
1: So, naso, pasalamat ang mga kaigsunan that we can be a part sa pamilya sa Ginoo, mm, and we can be called saint because of our acceptance to the Lord Jesus Christ.
0: That's
1: why, ganyan, Apostle Paul, there is a church at Ephesus, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God to the saints.
0: Mm.
1: So, gi-address niya ang word na saints is which are at Ephesus, ang mga members. So, meaning, kanina letter, gi-address niya po si Paul sa mga tao nga nagdawat na kang Jesus. Dili sa mga tao nga walay pagdawat kang Jesus Christ.
0: Correct.
1: So, that's why mga kaigsoonan, if you want to be called saint, make sure you need to realize that you are a sinner,
0: mm,
1: and in need of salvation, in need of a savior. And then si Jesus Christ mao ang savior para sa imo o para kanato.
0: Amen.
1: Ayaw lisod-lusura ang kaluwasan, mga kaigsunan. Kaya gihatag sa Ginoo ang kaluwasan, giingon sa Biblia, nga gasa kini.
0: Mm.
1: Ang atong da responsibilidad lang, dawaton ang gasa o kinsa man ang gasa, mao si Kristo.
0: Ephesians
1: 2:8 and 9, di ba, Brother Chris?
0: Mm.
1: For by grace are you saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift. So, gift, gasa, meaning,
0: yes,
1: kung atagan tag-gasa, dili na nato dapat bayaran, haguan, or sakripisyuan.
0: Mm.
1: Ang atong dapat baton, kung atagan tag-gasa, ang gingon sa atong dapat baton is magpasalamat sa naghatag sa gasa.
0: Amen.
1: So, who is that gift nga kinalan nato dawaton para kita makato sa langit? Maulang yun si Jesus Christ.
0: Amen.
1: So, that's why, karoon noon, dapat ito may bawaan nga kita nga mga tao, kinanglan nato dawaton si Kristo nga atong personal ug bugtong nga manluluwas.
0: Mm.
1: So here, makita nato, gitawag ni Apostle Paul ang mga Kristuanon nga nasa Ephesus as saints. Ephesians 4:12, but Chris, Ephesians 4:12. Ephesians 4:12, palugos pagbasa ni Ephesians chapter 4 verse 12.
0: All right, ingon diri, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ.
1: So, gitawag niya po sa Paul ang mga Kristohanon dara nga saint.
0: Mm.
1: Ang siya pasabot anong word na perfecting.
0: Mm.
1: Word anong perfecting nga gingon sa Bible, brothers, sa Ephesians 4:12 is equipping.
0: Mm.
1: No, i-equip sila ba?
0: Amen.
1: Sa bulaton sa Ginoo.
0: Amen.
1: No, for the perfecting or tudluan gyud,
0: mm,
1: ang mga nagdawat kang Jesus Christ. Tudluan sila how to bring a person to the Lord.
0: Amen.
1: How to deal someone salvation, no?
0: Mm.
1: So that's why it is very important para sa ato nga part nga maging parta sa mga katawan, especially sa pagsabwag sa ebanghelyo ni Kristo,
0: mm,
1: no? So, after ana, pag ang tao magdawat kan Jesus Christ, gingon na possible is for the perfecting of the saints.
0: Yes.
1: Ibalik ng word na saints. Kaya ano man, kaysa man ang saints, ang mga tao nga nagdawat kang Jesus Christ.
0: Amen.
1: Romans 12:13, Brother Chris. Romans 12:13. Sigingon sa Bible, Romans 12:13.
0: Okay, gingon there, distributing to the necessity of saints, given to hospitality.
1: So gingon na po ang word ra, distributing saints to the necessity. Kanang word nga necessity, the brother Chris, is needs of saints,
0: yes,
1: given to hospitality.
0: Amen.
1: So dili lang na si Peter, si James, si John, dili lang na mga disciple, kundili nganong gingon man ni Apostle sa Romans nga necessity or needs, distributing to the needs of the saints, given to hospitality. Nga naman, because ang saints kay sa mga tao nga nagdawat kang Jesus
0: Christ.
1: Amen. Acts 26:10. Brother Chris, Acts 26:10. Dagan kay mga verses nga ma-learn na to sa Bible nga ang saints gi-address sa mga tao, especially ni Apostle Paul sa iyang letter sa mga churches nga nga katong mga tao dadto nagdawat kang Jesus as your Lord and personal Savior.
0: Amen.
1: Yun
0: diri, which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priest, and when they were put to death, I gave my voice against them.
1: So can you imagine? Gingon dara no, nangapriso sila. Which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priest, and when they were put to death, I gave my voice against them.
0: Amen.
1: So here, mga kaigsoon, and usually kita, no, mali ang ato petition na ninyo word na, kaning word na, saints. Di ba? So here, we can find here, mga kaigsoon, that Paul, before siya nga naluwas, had imprisoned saints. Before siya nagdawat kang Jesus Christ, iyang gipangpriso ang mga luwas.
0: Amen.
1: Ang mga saint. Later, he was also imprisoned. A saint in a prison cell. In a place of persecution, many saints still are in prison. Why? Nga naman, we clearly believe that the word saint sa Bible are believers of the Lord Jesus Christ. So meaning, mingon sila, mingon ka nga, Pastor, believer of Christ, mampod ko, kaya ang religion nga akong giapilan kay believer of Christ. That's why, I will be also called saint. Kaya nga naman, ang religion nga akong gituan, nag-believe man kang Christ. Mga kaigsoonan, dili na siya about sa imong religion.
0: Correct.
1: It's about sa imong relationship. No? Yes, dagag mga religion, mo ganing giingon sa Bible, nga dagag mga tao, magtawag kang Jesus Christ, Ginoo, Ginoo. Pero ningon si Jesus Christ, I knew them not. Because to be a saint, or to be a Christian, or to be a follower of God, you need to have relationship with the Lord Jesus Christ. Kung sao man, muna to kung giingon ka ganiya. Dapat ni mo baybawan, ikaw makasasala.
0: Correct.
1: Dapat ni mo baybawan, ang bayad si mong sala, mao ang kamatayon. Dapat ni mo baybawan, nga si Kristo lang ang niani sa kalibutan, namatay sa cross para ug alang sa atong mga sala.
0: Amen.
1: So now, how can we be a saint? Mga kaisunan, klaro kaya ang Bible ng gisgot, nga, we need to receive the Lord Jesus Christ.
0: Amen.
1: Ang Bible, I am the way, the truth. So meaning, si Jesus lang yun ang kamatuuran. Nagag mga tao mga kaigsunan, they, sa history sa una ba request, they want to burn, sunugon ang tanan ng Biblia sa tibuok ng kalibutan. And hindi maginang may tabo, kaya yung man sa Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So di maginang may tabo. So ang gibot na lang sa mga tao, ilan na lang gi, naningkamot sila nga ang tao, dili mo tuon ng Bible, magtudlo ang mga tao Bible, mapakita sila sa Bible, pero more on ang ilang teaching is about philosophy or dili gidya biblical. No, kaya nga naman, dili mampod makaprove ang mga tao nga naminaw nga kung biblical baka ni ang iyang ginasulti. Di ba? Kaya wala man sila Bible sa ilang mga kamot. Di ba? So that's why, no, pasalamat ta nga kita na kung katong na kung nakay mga simbahan or nakay simbahan nga giapilan nimo karon, and then you are required to bring your Bible, to read the Bible, to open your Bible sa church, mga kaigsunan, as long nga ang church nagbarog nga ang final autoridad is the word of God, that you are in a right church.
0: Amen.
1: Di ba? Kaya naman, ang Bible lang yun dapat ang atong studyan, tunan, nuktukan, mga kaigsunan, o wala na ilain, kaya wala ilain love letter, gihatag sa Ginoo sa tao, kundili ang Bible. Amen. Ephesians 5:3, Brother Chris. Ephesians 5:3.
0: Ngayon rin, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you as becometh saints.
1: O sige, sige yun na po sa Biblia. Unsa din responsibility na to as a saint. So, kaya kung dila ni Apostle Paul, maglikay taaning mga sala.
0: Yeah.
1: Fornication, uncleanness, covetousness. Kaya dili man yun ang tao mo ingon nga, uy, kato siya ba? Kanang Kristohanon gito siya ba? Kay kusog kayo mo inom, di ba? Or kusog kayo mo, mubatog sala, maglipak, magmamaka. So, mga kaigsunan, if you have, kung nagdawag ka kang Jesus kasi, Lord, but your Savior, siyempre, gingon sa Bible, you are called saint. So, unsa may imong unsa responsibilidad. So, siyempre, ang pinakadako nga challenge is to say no sa sala.
0: Amen.
1: Huwag ang pinakadako nga challenge.
0: Amen.
1: Kaya ang sala, mga kaigsunan, always there.
0: Yeah.
1: Mag-destroy sa itong kinabuhi. Pero pasalamat ta that God also is always there to help us in time sa temptation.
0: Amen.
1: In time sa kaning fornication, uncleanness, covetousness. So salamat ta that the Lord Jesus Christ is nagig-ubad ka na to ba? Atong responsibility lang is to say no to sa sasala nga try nga makadestroy sa atong kinabuhi, labi na as a Christian life.
0: Amen.
1: Here is the key to understanding this kind of holy living. Usually, no, kita nga mga tao dari sa kalibutan, mga mate magkita tanan.
0: Yeah.
1: Dinggingon sa Bible, kita tanan maghatag og account sa Ginoo.
0: Mm.
1: Kung maghatag og account sa Ginoo, wala gi lain nga kauban nato kung dili kita og ikaw ra gyud.
0: Correct.
1: Wala dili mo uban imo asawa, imo mga anak, kung mo tinghatag mo give kag account sa Ginoo, ikaw og ikaw og ikaw og ako ra gyud. Dili na ko kauban ko asawa or anything.
0: Yeah.
1: So that's why mga kaigsuna, no, sa to say ba, nag-visit mi Brother Chris ba, na ay Kristohano, ningon siya nga, Pastor, admit ko, Pastor, almost three years na, nga wala na daw sila nagsimba, wala na sila pangalagad sa Ginoo, wala na ba? Pero sa ila daw, kasing-kasing, wala sila na backslide, kay, ano ba, naundang lang pagsimba, pero ilang heart is, nagyapon diya sa Ginoo. Diyan ang matanda ko, unsa man ang isa karason nga nung naundang sa pagsimba. Yung siya kay, ang tungod daw sa iyang mga anak.
0: Yeah.
1: Kay sa una, magsimba sila, bata pa yung mga anak, pag mingon siya, simba na, ilis, intact, prepare, sulod na sa sakyanan. Siyang papa, igod na lang mo sa sakyanan po. Mularga sila balong simbahan. Niya, pagdagko na siya mga anak, mingon siya nga, sige, simba tatanan, anak. So, lahat na response yung mga anak, pa, busy na mi sa school, mga kalis naman. Ang isa, nakatrabaho na. Pa, busy mi, anak. Kamu na lang ni mama rito. So, tungod sa kaso ko si papa, sige, undang tatanan. Walay manimba, undang tanan. So, sugod ato, nung undang sila sa pagsimba. So, 3 years na daw sila nga wala simba. Sugod ato, ah. Nag-adan ko ba nga okay man na, ay, sir, siyempre, imong responsibilidad ba sa father, nga mo simba, ginang imong mga anak. Pero, kung ikaw po mo undang, unsaon nila sa pagbalik kung ikaw mo undang.
0: Yeah.
1: Kung ikaw magpadayon, dako kay percentage nga sila makabalik.
0: Yeah.
1: Nya, ikaw pod ang father, ikaw pod ang mo impluwensya. Dili na sila mo simba, dili na lang pugka. Di ba? Pero kung maghatag na batag account sa Ginoo, kita og ikita og ikaw ra gyud ba kay kauban. Dili gani mo uban imo misis, dili gani mo uban ang imo ang mga anak.
0: Yeah.
1: So sa mga kaigsunan, kita sa atong kinabuhi, we need to think that kung mga matay ta, nagid ang pagmahay, nagid sa katapusan.
0: Yeah.
1: Nagid sa katapusan ng pagmahay, man, Brother Chris. No? I do believe na kita gita na magmahay, mingutang anong, no, manang ingon nga sa Ginoo nga, dili kita magtanaw sa atong isig katao. Okay? Kung matanaw sa atong isig katao, madiskurahi gita.
0: Correct.
1: Diya sa papangalagad sa Ginoo. Even sa atong fellow, sa atong family members, no? Madiscourage gita. Importante is ang atong consistency diya sa pagpangalagad sa Ginoo.
0: Amen.
1: Ang atong faithfulness ba diya sa Ginoo.
0: Amen.
1: Even ang uban mo undang, ikaw pa dayon.
0: Correct.
1: Kaya naman, dako percentage, dako yun kayong chance nga ang imong panimalay, pamilya, madala diya sa Ginoo. Why? Tungod kay ikaw nangalagad, nagpadayon, wala nagundang diya sa Ginoo.
0: Amen.
1: So, yeah, the Bible, no, so our responsibility as a Christian, we need to abstain from this sin or as a saint.
0: Yeah.
1: So, kinsa gani ang mga saint, kagigong sa Bible, those people nga nagdawat kang nag-ila na si Kristo lang ang dalan padulong sa langit. Nag-ila na siya makasasala, nag-ila na ang bayad siyang sala, kamatayon, nag-ila na si Kristo ang namatay, nag-anis kalibutan, nagsakripisyo, gilubong, nabanhaw para sa sala, nag-ila na si Kristo, nga ginawat si Kristo po siya ang persebuto nga maluluwas. So that's why itawag ng saint sa panahon nga naatay relasyon kan Jesus Christ.
0: Amen.
1: Mga kaisunan, ikaw magbuhat og decision ana, dili na decision nga gibuhat tungod kay bata pa ka, tungod sa imong paghimulat, sa imong pagkasabot na na kay relasyon ni Jesus Christ. Katong bata pa ka, dili oi, kinanglan ka mag-make og decision.
0: Amen.
1: To receive Jesus as your Lord and personal Savior. Kay kung dili ka mag yung gani sa Romans chapter 10 verse 9, nga kinanglan nimo isugid sa imong mga baba.
0: Correct.
1: Nga si Kristo ni ani sa kalibutan, gilubong ay namatay, gilubong, nabanaw para sa imong mga sala. Nga imo siyang dawaton, nga imo maluluwas ug ikaw luwason niya.
0: Amen.
1: Dapat isugid sa mga sa imong mga baba, di ba? So that's why namo gyud kaduwang pagkatao, una physical, ikaduwa spiritual.
0: Amen.
1: So kung dili nimo isugid sa mga baba nga si Kristo mo imanuluwas or kay or dawaton nga si Kristo mo imanuluwas, kung dili nimo isugid sa mga baba, dikit ka maluwas.
0: Amen.
1: So that's why it is very important nga mag-make ka og imo decision. Ang lingkod ka diyan, nagpungko ka diyan, naminaw ka diyan, nagdrive ka diyan, nagigda ka diyan. God ang Ginoo mga kaigsoonan is more than willing. He wants to hear from you.
0: Amen.
1: He wants to come into your heart and be with you.
0: Amen.
1: Revelation 13:7, Brother Chris. Revelation 13:7.
0: Revelation
1: 13:7.
0: Alright, tingon diri sa pulong sa Ginoo. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and power was given him over all kindreds and tongues and nations.
1: So, gingon diri, no? And it was given unto him to make war with the
0: saints.
1: Someday, sa mga kaigsunan kita, makikuban ta sa Ginoo. No? Dili na ako ni-elaborate gini nga phrase, pero katong kaning word nga, and it was given unto him to make war with the saints. Siyempre, kaysa man itong kalaban, ani, mauni ang siyempre, ang evil, Satanas. Pero mga kaigsunan, during ni siya, no, kung sa millennial reign of the Lord Jesus Christ. So, ang word lang, nagigamit is saints. So, kinsa man ang mga saints gani? Ang mga nagdawat kang Jesus Christ. So,
0: Amen.
1: Isa ka, ani? Kung nagdawat ka kang Jesus Christ,
0: yes.
1: Ayaw pag-expect nga mag-appeal ka, nga makigira, makigubat, makikaaway, siyempre, di magiging makadaog ang Satanas. O ang mga demonyo.
0: Correct.
1: Di magiging sila makadaog. Pero makiguban ka sa Ginoo. Kung gusto ka makiguban sa Ginoo, mga kaigsunan, receive the Lord Jesus Christ.
0: Amen.
1: Someday, somehow, God will burn this sunugon sa Ginoo ng kalibutan, and then He will make a new heaven and new earth.
0: Amen.
1: So, gusto ka mag-enjoy sa new heaven and new earth, make sure to have relationship with the Lord Jesus Christ.
0: Amen. Hello,
1: Brother Chris. Jude 14. Jude 14. Okay, isa naman ka chapter ang Jude. Jude 14. Okay? Jude 14.
0: Yeah, gingon diri. And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this, saying, behold, the Lord cometh with 10,000s of His saints.
1: See? So, ang saints, mga kaigsunan, is katong mga tao nga nakadawat kang Jesus Christ as the Lord and personal Savior. The saints will come riding together with Christ. Naana sa Revelation chapter 19, verse 11 to 16. 16, the saints will rule and reign with their Savior, the Lord Jesus Christ. Revelation 26, 20 verse 6, Brother Chris. Revelation chapter 20 verse 6.
0: Revelation.
1: 20 verse 6. Sigingon sa Bible.
0: Yeah, gingon diri. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. On such a second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years.
1: Mga kaigsunan, ang Bible, mga kaigsunan, di good pwede mamaka.
0: Correct.
1: So, that's why, usually kita, no, unsa nga itong pag makadunog kita ng word nga saint. Mga kaigsunan, ang saint, patroon ako, is para sa mga tao nga nagdawat kang Jesus Christ. Dili lang, wala gingon dyan sa Bible nga, dili lang si Peter, dili lang si Paul. Nya kanin sila mga kaigsunan, dili ni dapat ampuon.
0: Yeah.
1: Kaya makasasala, mani sila pareha na to.
0: Amen.
1: Even si Paul, mga kaigsunan, even si Peter, sa panahon nga na yung nagluhod sa ila ni John, na yung tao nga lame, and then, in the name of the Lord Jesus Christ, ingon sila, rise up and walk. And then, katong tao nga na ayon, ni dagan, ni luhod sa ila, ingon sila, dili ayaw may gludhi. Kaya di man may Ginoo.
0: Amen.
1: Kung nakadungog ka, among gisulti, in the name of Jesus Christ, rise up and
0: yes,
1: walk.
0: Yes, amen.
1: So, dili na pangalan ni Peter or ni John.
0: Correct.
1: Di sila makaluwas na to.
0: Yes.
1: Kinsa man na makaluwas, si Jesus Christ.
0: Amen.
1: If you are in trouble or problem, bisag unsang mga pagsulay, challenges in life, kung nag-ampo ka sa mga tao, you are, wala gitubagan na, kaya tao matay man.
0: Mm.
1: Pero, walay lain nagpakatao sa kalibutan nga nabuhi si Jesus Christ lang.
0: Amen.
1: Ug walay lain Ginoo except kang Jesus Christ nga siya ang manluluwas sa tua.
0: Amen.
1: So that's why sa tong kinabuhi, no, I don't know about your life, pero I just want you to think about ba nga bitaw no sa tong kinabuhi, usually kita ba tungod sa kaignoranti sa tao, no, tungod sa kaignoranti sa tao, dili gid mabutang sa limpatakan sa tao ang kaluwasan ni Jesus Christ.
0: Amen.
1: No, tungod manggod sa tradisyon, tungod manggod sa mga butang nga ilang unaw na naa sila sa sakto ba. Which is, well, which is importante is to be, kung naa ka sa wrong direction, kaya na lang ka mag-search para naa ka sa tama nga direction. So, saan mo pag-search? Well, search the Bible.
0: Amen.
1: Search the Lord Jesus. Search the Word of God.
0: Amen.
1: Naa diya sa Bible tanan.
0: Amen.
1: Pag-pray sa Ginoo and ask God to open your heart and mind na masabdan gyud sa matag-usa, especially ang gospel of the Lord Jesus Christ, because we are in a day nga ano, hapit na gin mo balik ang Ginoo.
0: Okay, amen.
1: And we are in a day nga paspas kayong panahon.
0: Mm.
1: Ang mga tao, dali kayo mga matay.
0: Tama.
1: So that's why, think about your life.
0: Amen.
1: At ikig-value mong kinabuhi. Kung matay ka kakaroon, matu ka kag langit. Ask that question to yourself. Nga kung nanay Kristo sa mong kinabuhi, make sure to serve the Lord in your life. Make sure to follow God.
0: Yes.
1: Make sure to know your responsibility as a Christian. Okay, Brother Chris, ako yata nga panahon sa ima.
0: Amen! And what a great privilege no nga pwede na ito makabalo samtang buhi pa ta ba? Makabalo ta nga asa padulong ato ang kalag. Kay mostly sa mga tao karon would answer kung pangutanaw nimo, kung mamatay sila, asa padulong ilahang kalag. No, mayingon na sila nga, pumata kabaloan na, Brad or Sir, nsa ba? Kay pumata na matay. No, you know what? After death is judgment. Dili na dinatagaan og chance nga mupili. Kay nga naman, wa man nimo gi-secure daan tung buhi pa ka. Mabitaw na one of the illustration nga dapat mahinukto ka na to ba. Kung musakay kag eroplano, you need to secure ticket para makaadto ka. Kung makaadto ka sa lugar nga imuhang gi gusto adtuan. Diba, kung ato ka o Japan, secure yung ticket, diba, Pastor William? Ato ka o Japan, sakay kag eroplano. Niya, kung musakay kag bus, pangitaan mo yung ticket. Diba? Kung tiga, kuan ka, Davao, musakay ka, padulong ka, Panabo, secure yung ticket. Tagaan kag ticket, bayaran yung ticket. Diba? Secure yung kadaan. Kaya nga naman, mamanay pangitaon. No, in a relation sa kuan ba kanang in spiritual aspect, kung time nga kuan nimo kinabuhi diri sa kalibutan unya pangutan-on ka pangitaan ka og kanang ticket, for example lang, and as an illustration unya wala kay mapakita nga kuan ticket, di ba, nga padulong sa langit, and ang Bible, klaro kayo. Ang ingon na si Jesus Christ nga, I am the way, the truth, and the life. So, kung wala ka kabalo, kung wala pa ka nag-tuo, nagdawat kay Jesus Christ, nga imuhang personal manluluwas, you know what? This is the time nga imuhang dawaton si Jesus Christ. Make a personal decision. And muna ang assurance nga ihatag ni Jesus Christ ba nga siya ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. And kana nga assurance, no, but that is 100% nga assurance nga di jud ka ni pasagdan and talikdan. And in fact, ang iyahang promise is iyahan na nang gihatag, no, when time nga naanapa siya sa iyahang tawagan na sa iyahang flesh, naapa siya sa iyahang unod. And tong time nga iyahan nang gihatag ang iyahang kinabuhi para lang mabayaran ang ato ang mga sala, dito ang time ba nga makaingon ka, grabe day, no, instead nga ako dayong ilansang na si Jesus Christ ang niangkon para sa kuha. No, muna ang dako nga pribilehiyo ba nga kung ang tao mo dawat kay Jesus Christ, mahilangit jud, pinaagis pagtuo. And maingon ang uban nga magbuhat ko og maayo kay para maadto ko og langit. No, that's not the way. Ingon ni Jesus Christ, I am the way, the truth and the life. Wala siya niingon nga I am the way pagbuhat og maayo. Wala siya niingon ana. And it is also clear that it was mentioned in the Bible ang pagbuhat og maayo, susama ra po na siya sa hugaw nga trapo. Nganuman, walay hugaw nga makaadto sa langit. And if a person will receive the Lord Jesus Christ, diha siyang kasing-kasing. You know what? Ang tan-aon sa imuha dili na ang imuhang sala nga hugaw, kung dili ang Kristo sa imuhang kasing-kasing. And muna mga kaigsuunan, if this is the first time nga nakapaminaw ka na sa ato ang programa diri sa Anchor Radio, the gospel are, and nasabta nimo nga ang pamaagi sa usa ka tawo nga makaadto og langit og matawag siyag saints, no, dawata si Jesus Christ. First, buhatan ni nga kanang walay posigarbo sa imong kaugalingon, paubos sa imong kaugalingon, no, ang kunang ikaw usa ka makasasala. Kay walay tawo nga walay sala. Tanan nakasala. Ginagiingon na sa Bible ganina. It was mentioned in Romans chapter 3 verse 23. And it was mentioned also sa Romans chapter 6 verse 23 nga ang bayad sa sala mo ang kamatayon. But pasalamat ta ang grasya sa Ginoo, no? Naghatag siya og libre nga gasa pinaagi kay Jesus Christ para makaangkon ta og kinabuhing walay katapusan dito sa langit. And muna nga, if you want to receive Jesus Christ tonight, no, ang kunang ikaw sa kang makasasala, ikaduha, tuuhi siya, believe on the Lord Jesus Christ and confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, mo pasudlay siya sa imong kasing-kasing, and tugyan sa iya, no, ang imuhang sala, so that Jesus Christ will wash away your sins. And you will be saved because you need to call upon His name. No? Saksi kinsa, masking kinsa ang mutawag sa iyahang pangalan, maluwas. No? By faith, muna siya nga ang resulta sa grasya, sa kaluwasan nga imuhang na dawat, muna ang maayong buhat. Dili pinaagi sa maayong buhat nga ikaw maadtog langit, kung dili ang kaluwasan nga gikan ni Jesus Christ lamang ang imuhang pagdawat sa iyaha, muna yung makadala sa imuha sa langit. So salamat kay mga kaigsoonan sa inyong pagpaminaw, and we encourage those people that first time karon nga naminaw, make a personal decision so that ikaw makaangkon og kinabuhing walay katapusan diha kay Jesus Christ. Admit that you're a sinner, believe on Jesus Christ, and call upon His name, and you will be saved. Now, before we're going to close in a word of prayer, let's greet these people nga wala na ito nag-greet ka ganina. Pastor Ali Anggalan is listening. Mayong gabi, Pastor. Dili lagi na mo malimtan nga i-greet ka. But thank you for listening. And we do have here si Ma'am Helen Del Rosario Gregory Mendoza. Amen. So blessed to be part of this. Thank you po for watching and listening sa programa diri sa Anchor Radio The Gospel Hour. We have si Jinjin Hinautan, Sister Pastor William, my cousin si Roel Ignacio is also watching. We do have April Joy Ortiz, si Ma'am Janice Sobrevega is also watching with us. Salamat sa inyuhang pagpaminaw and those people po nga nagtanaw sa ato ang Anchor app and who's using our Anchor app. Salamat kayo sa inyuhang pagpaminaw. And next time, we encourage, no, every time you use our Anchor app, no, make sure to log in so that ma-recognize namo mo diri sa Anchor Radio. All right, so I think that's it for tonight. And we encourage, no, katong mga wala pa Jesus Christ sa ilang kasing-kasing, make a personal decision tonight.
1: Amen.
0: And kanang pamalandungi ang pulong sa Ginoo, because Jesus once promised nga siya lamang ang dalan, no, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay lain, walay lain. Pamaagi nga kita makaadto sa langit kundi pinaagi lamang kaniya.
1: Amen.
0: Through the Lord Jesus Christ. And yes, thank you for watching sa ato mga kaigsoon sa Cebu, sa Jensen, sa South Cotabato, Tupi, and also here in Davao Region. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. And magkita-kita na punta next Tuesday, diri lamang sa Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Let us pray. Heavenly Father, thank you Lord for this wonderful time. Kami Ginoo maka share sa pulong sa Ginoo, and at the same time sa simpleng pamagis kaluwasan ay hinaot Ginoo. Kami nag-ampo ng katong mga naminaw karon nga wala pa'y relasyon diha kay Kristo, sila Ginoo mag buhat og desisyon personally so that Lord God sila makaangkon og kaluwasan. And I pray Lord God nga ilahang tinguhaon sa ilahang kinabuhi nga ang pulong sa Ginoo mo'y sumbanan Lord God, especially Lord and sa pagdawat diha kay Jesus Christ, isip nilang personal nga manduluwas. Lord, dili pinaagi sa maing buhat, dili pinaagi sa relihiyon, kundi dili pinaagi sa pagtuo diha kay Jesus Kristo. Salamat Ginoo sa libre nga kaluwasan nga amo natagamtaman karon, and I pray those people will make their personal decision. Salamat Ginoo ani nga radio platform that we could reach people masing asa nga lugar. Salamat dili lang sa Facebook, dili yun sa Anchor app nga nay nagapaminaw masing asa nga lugar. Lord, we pray also Lord God sa next segment Anchor of the Christian Home. We do pray that people also will watch and hear the segment Lord God so that Ginoo maka paminaw na pud mi og mga nindot nga mga mensahe so that Lord maka pamalandong mi sa pulong sa Ginoo. Lord, thank you so much once again. Amo ni ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Makita-kita ta next Tuesday diri lamang once again sa Anchor Radio proclaiming Jesus saves. Good night. Bye-bye.
2: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves.
3: Jesus saves.
4: What is heaven? A free gift. So heaven is what? A free gift. That means you can't be good enough to get it, or go to church to get it, or read your Bible to get it, or get baptized to get it. All you can do is receive it by asking Jesus Christ to save you. Heaven is what? A free gift.